0: waaw comme li des ci time bi dem na te li doob ci nak xaju ci cin bi kon ni ma len ko waxe won rek ah ñepp yi ciola moko teewon rek mu daldi door ci bu kayab yi kanam yi rek be let motax way nak ngi nonu exinat nañ ko baye mu noyo daldi nuyu askan bi ñu duggal ci waxtaan bi ndax am ngeen ne transport awa bi pari wut won awa rek la su ko refe nak ñu ngeen baye ñu seen nopp ñu waxtaan tataan bokka ci li ñuy ete rek ndax comme ni ma len ko waxe won transport amut ñu fi do fi es lepp luñ fi waye waxon nañ ko fi dañuy fatali nit ñi ba pare dañ bëgg nit ñi ñewtu gëda ñu bokkal liggéey bi mu rafet kon nak ñu baye ko rek mu dal ci noyo momitam assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi mr ndjay ibrahima ndjay jërëjëf ci dalal bi nga xamné yaang mako dalal ci west coast radio 92.1 fm ci deki kotu ci bir gambia fi di la jaajeufal sa taxaway ci gis ne fanna dem ak dik bi nak lañ koy yaatalé nak la mëna amé jamm nak la mëna amé jëm kanam lolu taxaway bobu ñu ko rafetlu surtout ma ci staff and management bu hilter as bu west coast radio ngeen jaggaré ko pour transporteur yi ñu ñew waxtaan lu nga xamné moy sen téha téha moy sen jëm kanam moy sen bugu bugu ci bir réew mi nakala jamm di mëna amé kon di la wax né jërëjëf di jéggal ñu nga xamné ñoy déggul kat yi ci tardement bu nga xamné amon nañ ko ndir ñepp xam nañ né Gambia mom trafic légo légue xamu bétala fu nga xamné fofu modul context way di santé yalla comme ça aganen it's never too late way di ñaan jéggal ci tardement bobu nonu di leen wax né assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ bi welcome ñu la gërëm di leen santa ci long distance bi nga def ak chakopness bi ak xata yi jamono bi nga mëna accès fi ci west coast radio di kelifa nak ci general transport betay rek nañ ci bamtu wat pour nga won askan bi rek fan nga ci nekké ci general transport
1: jerejef man may ibuke sané ci ñeneen ñu nga xamné xamuñu ma ma tuda ibuke sané ci general transport union luy sama taxaway bi fofu non position man may communication officer ci kalama sosé nga né ko kuy wax ci touru general transport union moy la meñi transport union ci bir kureri gambia ñuy taxawal fi di hé ak ak yelef commercial transport worker ci bir réew mi gambia fi
0: ñu jajeufal la bu baakha baax tay nak xana ñu drive la rek bayila ak sa topic nga ñew ak loy mëna waxtaan ak njobot bi de ñu mëno déggal
1: déggada xamna né waxtaan dina xawa bari way waxtu amul way dinañ bëgg di waxtaan lu melni oppression bu nga xamné police yi ekitu won nañ ko fi si semaine bu passé nalé intervention bu general transport union kilifay futeku dem feka authorities bu gambia police force waxtana ak ñooñ pour ñu tédal lu nga xamné moy oppression bobu nonu ngir dafa am solo pour bo yilifé doomi adamay ci bir réew mi lepp lo wara def war nga diso ak ñoom ñaaka am diso bobu non motax kilifay general transport union buñ ko yégué dem ci police command waxtana ak ñoom be ñoom tamit ñu xamné dégg la kilifay lu ñu joytu ni amna solo kon motax ñu tédal ko way ñu génné press release xamal askan ni monde moy alterne bu passé ni 28 juillet daño continuer sen operation bobu nonu ban operation lañu def moy number plate vehicle registration number plate bu nga xamné boromam mi fey nañ ko lu yaga té jotuñ sen number plate da nga gis ni number plate yoy nonu ñu né ñu bari ñu né paré nañ waye mu ngi téggu té borom sen borom jëluñ leen ko kon ñaaka jëli number plate la lolu offense la waye émul ci lolu rek ñu né driver license tamit ñu nga xamné féyon nañ ko té ñu yoré sen receipt war nañu dem jëli sen driver license ci ñu né driver license ci paré nañ ñu ngi téggu ci makani police la ya xam ci Banjul la ci Kanifing ak ci Birkama yépp makani la fu nga xamné nit war na jëlé driver license am ak number plate ci bir réew mi Gambia sudé boromam féyna mu yaga fofu nonu waye ñu gis ni ci social media lu melni Foreya newspaper nit ñi ñu ngi complaint borom auto yi ak ñu nga xamné ñoy agency ñu nga xamné ñoo dé clair moto yi ci Gambia port woné nañ fofu non né authorities suma né authorities moy nguri Gambia ak nga xamne ñoo leen jagarel pour ñu doxal lu nga xamne moy fana vehicle registration number plate moy di l'ancien department si makani Gambia police force ñu ne ñu ngi leen di force pour ñu fay lu nga xamne moy ñaari fay pour anam bu nga xamne loolu lañ wara joté sen number plate si ñu ne ñu nga xamne ño fayon ci 2025 mënu ñoo jot sen number plate si loolu mu indil ti tangé su ñun mu indil lu nga xamné hejna lu ñu uyé ci jamma du ko mëna jur nit ki bu xassé fay nga jox ko receipt mandate Gambia police force la pour ñu provide lu nga xamné loolu la fay for the initial period su dé changes amna ci anam joxé mba contrat bu nga xamné ño doon issued l'ancien ci mba number plate ci loolu changes amna nga xamné taxway bu mucc ayib la nguri Gambia wara jël through the Gambia Police Force ñu gis ne luñu lu for ya newspaper binda su de deug la naka lañu wara gene ñom tamit ñu deugal lu nga xamne lool mom la for ya newspaper gene because gene gisun ben information from the Gambia government woné ne lu nga xamne for ya newspaper binda nako amul té su amuté ñun tamit ci lool lañu sukkandeku lu nga xamne lool la media bi gene moy di foria newspaper luñu gene legui gene bobu nonu fal la Gambia gour bi neka nit ki fay yor sa receipt te mulo am sa number plate te luwa mune moto buy teggu ci kaw yoon bi dafa wara am number plate lutax nguri Gambia bala ñu jox nit ki receipt duñu fexé lu nga xamne moy number plate ci lool mu mëna am mané rew mi dafa passé lolou pour ñuy dawal lu nga xamné kayit lañu dem photocopie print ko laminate ko tay ko ci moto bi lolou rew mi Gambia dafa passé lolou 1965 be legi ya nga force nit ñi number plate bu nga amone bu nga xamné moy plastique la won nga ne ko dedet boromam daf ko wara change mu def ko aluminium be legi domi rew mu understand ne li nguur la bu nga xamne ñun ñoko taaj fi lepp lu nga xamne wax nako fokk ñu defé ko nonu yomul lo provide that service
0: wa ibuke fofu because suma last meeting bi fi suma last traffic talk bi fi police bi lim fi waxon moy ne operation bi biñ ko def dinañ ko def monday waye dafa am number plates yo xamne paré nañ ñu ngi téggé gaay promoteur duñ den nango dem jël sen number plates yi ci be paré amna ño xamanteni tam ñu ngi doon change license change nañ sen license yi way duñ den nango dem jël sen license yi loolu lañ fi waxon amna comme ñëw téj do neha living way
1: wa
0: loolu la fi waxon
1: wa loolu la fi waxon té du neha tontu comme ça nit ke ku mom wax bi boromam neeku fi kon loolu du mëna neha tontu way luñu xam nekku ne driver yi dañu baña fay nekku ne borom moto yi dañu baña fay lepp lu nga xam
0: doon waxuton ne dañu baña fay def ne fay nañ liñ fay ba paré isu debar nañ ko ba paré way gaay duñ ko de nango jëli
1: gaay duñ ko de nango jëli sudé lool la gaay duñ ko de nango jëli yaw mi may dégané sudé da nga fay sa number plate mba sa driving license té mu yaga fexel nga dem nemeku sudé mu ngfa nga jëli because lu wa lañ gis ñom police ñoko compromise nit ki ñu né driver license carte bob non dafa wara nekk ci yow nekkut receipt way buñ ko compromise ñu né la demal nga dawi ak receipt bi ngir sa license bi munta gene tay munta gene semaine bi munta gene next month lolu da nga gis ni da nga jur titangé bu reuy ngir koku nonu ku wara gene Gambia within Gambia mun nañ ko understand ñu compromise ko way nekkul lu wa sax nit ki wara dawale auto ak lu nga xamne moy receipt nekul loi fay nga sa tax gis nañ ko moy fay nga sa tax nga am sa carte way lol du loi police ñoko compromise suñ ko compromise kon be legi war nañu def danka ak nit ñi tamit kenen ki mën nga ko break way dem na hejna dem na ben na yoon ñaari yoon mënul fekk lu nga xamne moy carte am ba plate am ci l'ancien department fofu nonu légi folté kan la ku joggé ko dat fa distant mu baye yitéam yépp force dé mu ñëw dé bu nga ko jox mu ñëw fékkut ko fofu nonu second dé tamit mu fexé mu try another journey fékkut ko fofu nonu kok est-ce que boromam du tay
0: su tayé du ñëw dé
1: mota mané la réew mi suñu réew la nañ ko défar nañ xamné réew mi bala nga indil new services war nga am mutuay bu mucc ayib Gambia population ñu koy counté around 2 point something million population. Why? Est-ce que ñi yépp population bobu non am nañ service pour joxé service bobu non ci population bobu non da nga wara xalaat bala ngay def dara da nga wara xalaat bala ngay act yenen ni deggala du yoon nit ki wara dawal auto bu nga xamné amul number plate deggala du yoon nit loi bi téré nako nit ki dawal féké né amul driver license card ci bopam ci wétam lool yépp du yoon way lutta ñuy allow nit ñi di dawal vite la receipt ci kaw yoon bi lool moy ñakle té ku wara tontu bobu nonu té yalla def na né ñewul ci programme
2: bi dapp do
1: wara na né borom bu nekké fi mu jappalé ñu su fanna bobu nonu way ku nekk ak sa war la bi dé du suñu war ñun dañu am laccé bu nga xamné mom moko wara léral fi su dé mu ngone fi mu gana ñu né
0: waaw kon ñu jaaje fa la bu baaxa baax ibu kessane sa leral bi dega nañ ko xej nañ ñu wara tontu tamen inshallah next week dina ñëwaat su ko defé ñu mëna waxtaan ci license yi ak number plate yi because ne kan itam dega bi dafa meti bo xamne ya nga wara dawal moto without number plate ya nga drives without driving license police ñu nge japante drive ay ci lolu amul ben njeriñ gisun ci ben njeriñ ne war nañu mëna tégal dara ne paré na way nak ki lim fi wax moy ne paré ñi paré nañ way nit ñi ñoo nangu ta dem jëli
1: bro ku paré na rew lañ nekk té jël nañ lu mucc lu doy ñu jox ko nguur pour mu défal ñu service bi moto buy cléa ci port boromam agent bi téléphone number mung fa
2: okay
1: moto sticker bu nga dé jox ci lifin bi sticker bu nga xamné bobu la dé scan ñu tek ko ci tay ci lifin bi parabris ci moto yi bur number bur lifin bi detail yi borom moto bi yépp mung fa mot li bu paré ana luta mëno call boromam sa number plate paré na because hejna boromam fehena mu def 201 occasion pour dem hall lu nga xamne moy number plate am way be legui paré wu say nga xamé paré na number telephone number si yang fa call let the people pick up their number plate ngour jox nañ ko lu doy pour mu liguel ñu sun service nañ bay blaming jame dafa metti di taxawal nit ki ci lu nga xamne hejna boromam du foltam nam xamnaane amna ñu nga xamne dañu tayala pour dem amna ñu nga xamne def nañ effort 1 2 3 way be legi mënuñ ko am
0: because legi
1: legi lolu sokoy doxal dang koy doxale ak kel du forcer nga koy doxale oppression ñeppa wara taxaw te you cannot provide that service lu takale bala nga koy taxawlo yow loi bi mune moto bobu non dafa wara am number plate bara muy teggu ci yoon bi te yow ya ko jot that priority that privilege pour mu dawale moto vite photocopy laminated paper yow ya ko joxe doole bobu nonu pour mu dawale vite receipt ci kaw yoon bi te receipt bobu nonu munul ko geneelo ci bir gambia fi kana driver dafa am lancine driver lancine gambia dafa am ci gambia rek nañ yaatal affaire bi nañ dox melni aduna nu moy doxé nañ chance driver yi sonna nañ lepp lo laccé driver pour mu fay ko driver a willing to pay wa est-ce que suñ goor dañu paré pour taxawal gis né lu nga xamné moy akak yelle fi doomi gambiani ñu mëna ko am card di mëna manké lu melni national id card lu melni driver lancine lu melni number plate bi yeb bi muna manke te every day cars are coming into this country in thousands every day yow ngane only one individual mo wara def service bi only one department mo wara def this service bi a service that worth more than something 1 point something million vehicles in this country
0: foglo ne ñoom itam dañ def ay dañ def ay project yobu ko ci yenen station yobu ko ci yenen divisions pour ñu pay na plate
1: ah suñ ko distance de suñ ko sédalé ci gox yi yenen gox yi lu rafet la way lu tax ba légui mënu ñoo am number plate yu doy moto yi di daw be kayit bobu nonu yaaku surtout ma ci nawet bi lool so ben security ñun de binduñu moto de defaruñu auto da fay joggé ko bitim rew sudé ñu ngé copy aduna nu moy doxé war nañu def djégo bu gëna gaaw ñu gis ni jamma mën na am ci biir transport driver ay sonna nañ borom auto ay sonna nañ park auto ci lu nga xamné du fault driver lolu tamit metina ku fay taxam luñu gis ci foria newspaper da nga wara dem fayat
0: wara fayat
1: wa another payment pour nga amat sa registration kan moko def borom mom fayon na first time munta jot lu nga xamne moy number plate am nga ne ko the person has to repay again for the same number plate are you serious as a nation
0: so legui lolu union bi lan la ci jël jego pour def
1: jotna agana ci management lu ñoy def moy kan lañ japp because we don't get any report dañu ko ji ci foreign newspaper ñepp ji san dor ko ñepp ji san dor ko but we don't get any report claim from our members that mande dañ ma tie ci fanna li ku ko jotali taxaway jarna transport union dang koy gis way waxtu bu jotut ken du ko julle
0: waaw waxtu bu jotut ken du ko julle way fu nekani xamna ne time bi ñoo ñoo xoy waye tamen suñu amé some calls dana ba suñu mo ne ñoo ci 7050547 tamen ñu bëgg waxtaan ci waxtaan bi évoqué ça né tay mom ni ma bëgg won waxtaan bi amé mom am nañ ci appointment ba paré da suma waji ñew joola la mom daw daw kat la rek daw kat la way hala ni jël ak ko ci line Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Jawane. Ñu fi.
2: Ok, ma ngay déglu programme bi. Lu ki di explain concerning driver's license.
0: Waaw.
2: Digala, di nga dem more than 5 times nga drive jugé ya nga jugé distance. Ñu ngi dik carton, ko ya nga jugé bir kama.
0: Aha.
2: Da dem bi fofu ne la da nga bëgg jël sa driver's license ko fay nga yépp ñu la print ko.
0: Ok.
2: Demal kenya next week nga ñu wat next week same thing dafa def frustrate
0: okay
2: because kenga already ba pare they were jabante four and five times te xamuy yo fan nga dika so individual nga def frustrate ni bayal ma bay fa carte bi sa man amé recipe di jox ak mom and that is not correct ni ko su fay so ko wéne wor nit ñu wal nga jël sa carte dika la bayna so lam ñet ñu na won wi jël nako so gisé mu jël ñew jël carte bo non because mu ngit bañ autorité ci diko stop ci traffic so ko ko kon respect na loi respect na dika bi motam mu def lolu way tamit so demé ñu la ci demal next week wol pour yup bi fa jamaté sometimes 3 months do mo gëssa carte so né da nga ko lay baye nga find the way it's very fast you know
0: jërëjëf kon déglu nga ko la bobu lu
1: ah rew mi la ñom mom so bi so lé ñu ko dégg ñun tamit rew mi mo ñu yor motax ñu taxaw fi di xéx ak yellef driver way amul ci driver rek borom moto passager yi kep ku heye ci bir gambia te fan nak dem ak dig bi yité na la dañ la day taxawal xexal la kon ñu xamne lu may wax ni du sama wax way waxi rew mi la concerne domi rew yi la chona nañ tay nañ ci façon yi nangour bi jël djego mba mut way bu mut mu gis ne lepp lu nga xamne service delivery la nañ ko mutal ci askani bala ñukoy commencer nañ lal lu nga xamne djego yu bax la pour gis ni ken du joy ken du sonu ken du rang ken du tahawalu ci fanna lu nga xamne moy akam mba yellefam ci bir rewmi gambia fi ñun suñu melé ni kon buñu génné ci benen rew nak lañu amé duñu mëna am jamm
0: because foko mané dañ dé alaw régime bi nga génn ak mom rewmi wara dem ci benen rew
1: mané man mi tok ni ma gis ni lu nga xamne loi gambia understand nala soudé jamono ji yaangi yor sa drive yorlo sa driving license card way am nga copy of it copy am ayor nga ko loi bi allowed nala pour nga provide benen moy original bi way loi bi dina la baye pour nga dem way copy bu nga yor ci bir telephone la mu clairé ki mal la sa national id card nga yor ko boromam so bugge cross board ak senegal fi dañ la né yow do mu na cross poste kër ayib ma witness li in the month of June. Sama driver be drive am lansinam lansinde bu card yornako am bigul insurance am Equas brown card national ID card am bu Gambia bobu dafa nekkon ci telephone way card bi yorul ko won den ko deny pour mu drive auto bobu nonu cross that border go into Senegal lolou jurul rangé suñu kok est-ce que receipt la amone est-ce que dina jalla fofu nonou
3: mona jalla
1: we have id card ak somebody with a gambian driver license
3: valid
1: one ñu mëna change a driver pour mu ñew drive li that cost us té ñu understand ko ñun ño soxla pour dem té dej lañ doon dem wara féké sulu ji mënuñ ko féké way authorities of senegal ñom dañuy deny pour ñu dugg anam bar rew lañ nek. Why this dafa nek on suñu duga fi est-ce que gambian authorities lolou lan dé tek senegal li amout motam manela li du politics way suñ nguur il faut ñu disok nguur ñu xamné déga déga nguur dañu wara jël muttu way bu ah pour domi rew gambia mënu ñoo sona ci bir gambia mënu ñoo sona suñu djégi frontière duga benem rew ci bir ci outside gambia
0: kon bu ngi nonu duñ mëna ciki volontaire amuñu ID card valide amuñu driving license bu valide waye bété rek mën ngeena ñëw ci 7050547 moy number to call 7050547 waye sané ak loolu yépp wa ñu jël ki ci line bi rek bété allô ñewatal nga ñewat ci 7047 7050547 wala ko bu gagne tam
4: wa
0: ñu jël ki rek batay allo assalamu alaykum
2: allo

0: kimandarage yangi yiwone kurabjapa chopite jiko bugau ay khala to haru ay jahaso yule bete ngir lofu aduna fitna yu tar ndohum city nyakum nelaw yumi faral di jahaso di gis lu ken dul gis wala di deg lu ken dul deg di sentu sa su nek wala di xaar lo dul mësa gis boy jankontel ay mbir yu doy war yu ken mën te expliquer wala sax nga don ko daram doxul budé yow la wala mu am kenn ci sa njabot koy jankontel li ni mel da ngeen soxla ay ñaan yu xaré yu muccalaté
1: ñew bi alhamdullilah vraiment content
0: non par exemple manam taxi bu yex sé fi lo don def
1: dañ lay japp ma ñew
0: top dañ lay japp
1: ma ñew
0: top ñata personne ñoy japp

0: ci bëss bobu aljuma lay doon
1: mbokk yi mu doon bëssu aljuma manam this coming Friday mu doon bëss bi nga xamantene pour képp ku nekk di jankonté li ni mel ñu ngi lay wo Sunday no Friday ci waxtu 9 no ci waxtu 7 ci suba ci Friday 7 ci suba ci wala 10 wala 8 wala 12 wala 3 wala ci ndaje bu mag bi surtout aljuma bi ni ñaan bu mag bi 6 lay start e mbokki di nga jot lo musuta jot ndax te yalla suñu borom dana woné dolem dana woné katanam yalla dina la muccel ci lepp li nga xamantene momo nek di la sonal te do ci fay dara ñu né fan la ñu né World Mobile Westfield e waxtu bi ngay tek sa tank fofu nonu yalla suñu borom dana def kemtan bu reuy ci sa bir dundu dana la muccel ba paré soppi sa situation ñu dem deglu mbokk yi ñi nga xamantene tégon nañ sen tank universal ak li len fa fek manam li ñu jot ci sen bir dundu ñu dem deglu ko delu se wat
2: man ci jamm
0: wax ma ban feban nga fi dugg se
2: man suma bir bi metti ko am wol mo nga indi ko
0: bir bu metti
2: bir bu metti fi da ay metti ay kont
0: depuis kan
2: yag na tuti
0: yag na def na ñaati at
2: no dem na be ñetti at be ñeneenti dal
0: ñetti at ba ñeneenti at
2: waaw
0: legi waxtu bi ni lan ngay santi ci sa bir bi nga nané ci ndox biñu barkel ci katanu yalla
2: so bela metiwul de ngestu octobre
0: deguma
2: de metiwul de
0: worna
2: waaw hankay
0: worna
2: hankay hankay
0: metiwul yego metti ci bir bi
2: non non non yeguma dara bir
0: yalla suñu borom wéral na la
2: amin
0: amin mama lan motax nga ñew ci kanam fi
3: man metti motax ma ñew ci kanam
0: metti tu lan
3: metti yaram motax dal sama ndigi bi tay dafa bañ won
0: way sa ndigi bi dafa
3: dafa bañ won
0: depuis kañ la nekk ci yow
3: depuis yagana yagana
0: legi bi nga nané ci dox bi ñu barkel ci katanu yalla waxtu bi fi nga taxaw lan ngay sentir ci ndigi
3: ma taxaw ni sedna nu ma dugg sé ne ko am
0: I'm going to go to the house.
3: Ma fatte sama medication bi so legi mangi am side effects mangi mendi mang dama buga down wo dama de nelo dama nelo ba dama ko fatte angater so ma ñew so legi nak mangi am side effects yo you know so dama de buga down dama de nelo fu neka o mun ma nelo different type of side effect by man dama gum ya na nan na li daf ko clear out dama dafa dem duma depend on medication anymore
0: Non
3: moy sama fi.
0: Mais waxtu bi nga taxaw ni lan ngay yek ci sa yaram?
3: Mangi alert really. Dama don nelo sax. Lajal sama sama
0: jikko. Manam boko nanule yow da ngay
3: yek. Legi mangi wa mu nga
0: ci tayal.
3: Wa mangi gis bu baax, mangi strong.
0: Ya ngi gis changes.
3: Wa mangi set. Mangi gis changes already.
0: Okay. Na yalla suñu borom barkel soxna si. Mer na nga def. Lan mo nek sa problème li tax nga ñew ci kanam fi?
3: Man sama digi bopa bi.
0: Sa digi bopu?
3: Ah mo de am problem ene mo miti mo do ni yossa da ba commencé ba bima dugé ci choj bi mu wagné ko bima nané ci ndo bi tan wagné ko na
0: wa da nga dugg sé mu wagné ko mara ñu commencé ñaan bi
3: wa
0: après nga nan ci ndox bi yëgëto metit bi
3: dedet
0: na yalla gëna def jam mama nakam
4: tanka bi
0: nakam
4: ta nga tanka bi wala ka di metti
0: tanka bi mo nek di la sonal depuis kañ
4: Juromi at.
0: Deguma?
4: Juromi at.
0: Wax ñu bi nga nané ci ndox bi ndax yek nga changement ci sa tank.
4: Waaw, xam nga dama day taxaw bu yagga way. Mëna ka ni ngi
0: waaw. Do mëna taxaw bu yagga. Mais juromi at yaangi ak febar bi. Mais waxtu bi yaangi taxaw.
4: Waaw.
0: Waaw walé dit, mi ngi taxaw wala taxawul?
4: Ma nga taxaw.
0: Mi ngi taxaw. Mbokk yi, mama na la yalla suñu borom barkel. Deng nga? Yalla dina gëna def. Doxal, jabantel ñu xol.
5: Ma, when you were walking, how would you
0: bo don dox lan nga yeg
4: dafa day yeg muy jaay de bay metti
0: muy metti
5: would you be able to walk a bit fast
0: est ce que da nga dan meuna dox lu gaaw di waxu

0: Germany, Wahul, Wahul, Wahul. Wahul, Wahul, Wahul.
1: Now you can't.
0: Yangi yek fex ci tank bi
2: ngi wañi degum metit bu baax
0: degum metit bi
1: kan
0: mo la wéral
2: yalla
0: yalla mo la wéral na yalla barkel mama na nga def
3: nga fi
0: lan mo nekkon sa problème
3: man suma problème moy demb dama jek jek re may mir suma papa yi digi papa bi ni
0: demb da nga jek sa rek digi bop bi di mi mais lan mo tax mère yi sen digi bop yi di mi
3: nda eno bi la ma
0: hein wala yennu bi la
3: xamne na lolou la nga dañ ma waxone ma expression may gëjël na ma nak demb la dogal ki yegaata affaire bi ak suma beuti may metti ni wa moy suma problème
0: mais bi nga nané ci ndox bi ñu barkel
3: ngi melni dafa
0: ban changement nga gis ban changes
3: ni fi ya ngi melni fay wacce wacce ndax
0: mi ngi wacc mi ngi wacc
3: kay wacce tuti tuti
0: mais lan ngay yegg waxtu bi ni ci sa yaram
3: ma kay legi yegëtu ma ngom dang nga mu febar mom yalla rek mo xam
0: yalla suñu borom muccel na la
3: mom amin amin
0: amin salam alaykum wala dafa am problème mom lan mo nek problème am
2: mom da fay dang rap
0: degul avancé la ci gessel fini ci kanam lan mo nek problème am
2: da fay dang
0: ya ya yam
2: wa ma na ya
0: day faral di danu
2: bopa
0: ñewal ñewal fi
1: kam
0: boy kay
1: kay right here
0: kay
1: in front please
0: ñewal fi
1: thank you so much go there
0: ñewal fi
1: thank you please go ahead
0: lan mo nekkon problème am
2: da fay daanu ak bopam
0: mais lo da fa daanu rap rap mo ok lolou depuis kene nek ci mom
2: lolou depuis daaw
0: lolou musu ko dal daaw la tambalé
2: daaw la commencé di daaw
0: mais fan la ko tambalé daanel
2: ci kër ga
0: ci kër gi
2: wa ci kër ga la ko commencé nanal mu ma démé nak Dakar sama lom di mu bata mu di calma fi ni moma jox sen numéro bi sa
0: mo len jox numéro bi
2: wa ñu wote ni ki len ni de talma fi ni
0: tektal la fi
2: wa ñu ne ma pa ma ñu fi ni
0: d'accord mais daanel bi bës bu nek la koy daanel wala
2: du bës bu nek day nek wër bu nek
0: manam
2: day daanu ñaar yo man te daanu bu mu daanu bi pa da daanu daan bu ñitt sa bu serious
0: ban moy last time last day bu mu daanu wé
2: last day bu mu daanu semaine bu passé bi mom bu mu ko indé fi ni da daanu ñitt yoon rek mu arrêté
0: mu arrêté mais bobo légui da notul
2: ndéri
0: da notul
2: da notul
0: est-ce que yangi gis changes ci mom bi nga commencé ñeu fi batay
2: wa muy kira muy change
0: mi ngi change worna
2: worna ak manière bu mo amone gis na légui dafa changer
0: changer na
2: na changer bu baax
0: sant yalla na yalla xeb doli mais mom nan lay sentir nan lay
2: xam nga ni mom
0: lan nga yegg lan nga yegg ci sa
4: mbokk yi dañ ngeen ba fii nii ay nit yi nga xamantene ñëw nañ Universal ak ay jafe-jafe ak ay problème ak ay feebar ak ay mettit. Yàlla suñu borom moom moo leen muccal, nekkul nit, nekkul ab pasteur wala keneen dedet, waaye yàlla moom mooy kiy def. Xëy na yaa ngi may déglu, yaa ngi amee jafe-jafe yooyu noonu ci sa biir dund, yaa ngi may déglu ak mettit ak ay gént yu bon ak yeneen mbir yi nga xamantene yang koy jankontel. Kon mbokk yi, ñu ngi leen di woo bésu aljuma bii, mu doon bés bi nga xamante ne dañ ko jaklel képp ku rab jàpp, képp ki nga xamante ne bugg di jotee doo nelaw, da ngay faral di gént gént yu bon, liggéey seytaane mbirum dëmm ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne moo nekk di la gëteen, ñu ngi lay woo aljuma. Mbokk yi, ñëwal nga fekkee ko ndaxte dina doon ñaan bu mag sax ci waxtu 60 ci ngoon si moom mooy ñaan bu mag bi, waaye bu dul loolu dana am ci suba si. Yow mi nga xamante ne loolu moom moo lay sonal jafe-jafe ci njaboot ci néegu sëy feebar boo xamante ne faju nga fu nekk, dem nga ba Casamance, dem nga ba Bissau, fu nekk dugg nga fa ba léegi yaa ngi jànkonteel feebar mettit ñàkkum nelaw guddi. So lépp loo xamante ne moo nekk ci yow danañ ko génne ci biti ci kàttanu yàlla. ndaxte yalla jox nañu sañ sañ ci kaw saytane ci kaw bép rap bu jog ngir sonal la ma mala ko wax yalla jox nañu sañ sañ ngir dak bép rap ndaxte mom mo ne ci kaddoum jox na len sañ sañ ngén wérél fébar ak jangoro té ngén dak bép rap kon ci turu borom bi yesu lepp lo xamantene jangoro la metit la musiba té la xasu ci sa bir dundu dana génn ci biti ci katanu yalla suñu borom mbokk yi lolu moy li nga xamantene moy cédé waye yamuñu fofu dañuy déllu wat déglu wat yeneeni cédé mbir yi nga xamantene mom la yalla suñu borom def ci bir askanam mbir yi nga xamantene mom la yalla def ci bir dundu ñi ngay dégg nonu e danañ déllu ci wat fi déglu ko li nga xamantene mom la yalla def ñu continuer mbokk yi bari na waye dinañ deglu ba fiñu waxtu bi mëna yëm mëna may rek ay tia.

0: am ak kan encore soxna si na nga def yam fi soga ñew tay
1: wa
0: yam fi soga ñew tay lan mo nekkon sa metit wala sa febar
1: suma bir ak yaram bi
0: deguma
1: bir bu metti ak yaram bu metti
0: bir bu metti ak yaram bu metti lolou depuis kagn
1: last week
0: depuis last week legui bi nga nané ci ndox bi est ce que yek nga changement ci sa yaram
1: wa
0: ban changement nga yek
1: mo do ñew legui ni sa mo do metti way legui
0: mi nga don ñew ci yoon mi ngi don metti
1: wa
0: mais waxtu bi ni lan nga yek
1: yegatuma da
0: yegato metit bi
1: dedet
0: sante yalla na yalla gëna barkel na nga def soxna ci
2: yamal
0: yaa ci jamm wax ñu lan nga lan mo tax yaa fi soga ñew tay
2: waaw
0: lan mo nekkon say jafé jafé bi nga fi dugusé
2: dañu dem ci sering bi ñu liggéey ñu luñu def duñ dé am xaaliss
0: manam ci walu dañ li liggéey ma ngi wax lu graw wax na deug bu len jaxlé lolu amna wala amul pour que manam seul walum liggéey am dara du dox
2: waaw
0: tay yang fi soga ñew tay
2: waaw
0: d'accord donc nekul problème mu febar dana ñaan pour que liggéey bi nga xamantene mom la ni def comme ni ko waxé ngir yow nga baña am wala sa njabot yalla dana ko génné ba mu sét
2: amen
0: yaangi deg bu baax
2: waaw
0: tour bi naka la
2: elisabeth
0: han
2: elisabeth
0: yalla dina barkel deng nga
2: waaw
0: c'est ça mama na nga def
3: mang fi
0: lan nga bëgg sédel yalla tay
3: man dé luma wara sédé fi ma doon ñëw fi ni yaram bu di sama yaram mi def do 10 ak bop bu metti
0: yaram bu 10 bop bu metti
3: waaw waye bi mu ñëwé bam dañu ñaanal ma dé man na ndox bi yëgatuma dara
0: yëgato metti bi
3: waaw
0: worna
3: worna
0: yëngalal yaram bi ñu xol yëngalal yaram bi defal gymnastique yëngalal yaram bi jabantel defal sport tiom tatul yalla bu baax mbokk yaram bu metti ak yaram bu metti ak lan ak bob bi mais leg yaangi feex
3: waaw leg mangi feex
0: da yalla xeb doli amin sona si na nga def
2: mangi fi
0: yaangi ci jamm lan mo nekkon sa jafé jafé
2: man dama daan am bob bu metti beuti di leundeb ma am tanki ki metti ma am jafé jafé ci sama ki bi sama njaboti
0: d'accord legui kagn nga tambalé ñew fi
2: tay moy sama ñettel fan
0: tay moy ñettel fan ban pas la tambalé ñew
2: ñewon na ci lundi bi mardi bi
0: ah tuesday bi
2: wa ak jeudi
0: ak alhamis
2: wa ak tay dimanche
0: ak tay dimanche moy ñettel fan legui bi nga tambalé di ñew di respecter rendez-vous yi lan nga yek ci sa yaram ban changement nga yek ci yow
2: ah muy commencer changer legui duma dé yek sama bop bi
0: bob bi yegatoko
2: dedet
0: mais say sunu
2: dama de nelaw
0: da ngay nelaw mais da no nelaw
2: dedet dama dan nelaw
0: mais kon lan mo lay tere nga nelaw
2: xana xalat bu beure
0: xalat bu beure mais legui yaangi nelaw
2: waaw legui dama de nelaw legui arrete na
0: mais problème bob bi depuis kagn la
2: lolu yag na ci man
0: yag na ci yow legui yaangi changement ci yow
2: waaw
0: legui donc gor gorul yalla dina gëna def ci sa bir tum
2: amen
0: yaangi deg bu baax sante yalla mama kay lan nga bëgg sédel yalla
3: ci ma bëgg sédel yalla man dé ma dama fébar dama yennu fébar
0: da nga yennu fébar fébar ban fébar
3: da suma bir bi ak bé paré dama ko don di volé wuccu
0: bir bi
3: ak
0: wuccu
3: waaw lékku ma nak depuis suba mom la yéwo ñew way bala ma tédé dama tankando féka sama ndox bi dafa jéxoon ma tankan kaas ndox ma daal di ko yëkëti mané yalla man dé ma ngi ni tay yendu fébar waye bugana nga blessal man dox mi le ndax ma mun ko nan parce que elek ma ngi wara dem ci keur yalla nga dadi bless ndox le ma nan ko ma am wer wer yaram bala ma jog dem ci keur
0: yalla manam nga jeufandiko seungam comme ni la koy jangale fi
3: waaw waye nak bima nané lol be paré wax deug yalla nan na be borsé suma bir metti wut wo ciuma non la tédé be borsé be ma xala bidenté sa non la jogé re tangal ndox sanguma ñew fekay yekuma suma bir dara wocotuma
0: santi yalla ne yalla barkel bu baax mama cerejeuf avance
4: mbokki buñu naré top di deg li moy genn wala manam xaf bi mom la len tegal ngeen deg amna benen xaf so waxtu bi danaka 21 mo jot wala 22 kon mbokki yow mi nga xamantene yaangi deglu yaang may deglu ak fo meunti nek fi ci gambia yow mi nek fele ca banjul wala combo wala yow mi nek fele ca basse yow mi nek fele ca bodaba yow mi nek Dar Salaam yi yow mi nga xamantene yaangi fara feñe yow mi nga xamantene mbokk yi yaangi ci border bi ci buntu bi ak fo meunti nek yow mi nek Same bo deme côté bo rombe Essaou Same yow mi nek Essaou yow mi nek Bara fo meunti nek mbokk yi ci Gambia ñu ngi lay invite Brikama Lamine ndaxte aljuma bi dana don bëss bu mag pour yow mi nga xamantene ay rap ñolay sonal pour yow mi nga xamantene ay jinné ñolay sonal pour yow mi nga xamantene da nga bok ci famille bo xamantene nga balma da nga bok ci famille bo xamantene ay tour lañ don jaamu da nga bok ci famille bi nga xamantene ay xërem lañ don jaamu da nga bok ci famille bi nga xamantene lool mo leen di sonal gudi doone nelaw da nga bok ci famille bi nga xamantene loolu ngeen don dundu ay at comme soxna si ñu déglu ko ba paré délu sewat fi
5: mama lan mo nekkon ci sa problème bala ngay xam universel
6: ma ngi nuyu askanu yalla dama bëgg ngeen déglu li may wax ndax nek na li nga xamné dama ko dundu samay parents dundu ko
5: say wayjur
6: wa dama jiddu ci famille bo xamné famille ciddo lañ kay wax
5: ciddo
6: nek na famille bu doy war ndax keur gi ma dekk ñoo fa seus ñoo fa soñ para yi fa dekkone borom keur yi nekkone nañu ñaar fukki yi borom keur ak juroom ñaar sama papa moko defone juroom ñaar ku ne amna ñu téméré at ak lu tek amna ñu dund juroom ñatt fukki at amna ñu dundu lu upp ak lu ko mais lepp li nga xamne ñom ñoko jëlone boba fekku samay mami mamat juddu ci sama loxo lañ ko bayyi won même li ñuy wax au sem serir xamna lolu loxom lu mu def rek day antu ñemewuma won fo que suma doré lolu day dal te day dé
5: kon si je comprends bien yow ya yoron xërem xërem yoyu non yeb
6: wa ma ka yoron
5: manam tous ces fétiches là toi tu étais une féticheuse
6: wa ma ka yoron
5: xërem kat nga won
6: xërem kat la won
5: ya yoron ya don won sey mama ci ma sey mam yeb sen xërem yeb ya ko yoron
6: lepp ci sama loxo la tegg won jigen la xalé la won mais yoron na pétaw yo xamné fukki pétaw ak ñaar ñeneen ñi xamuñu ko mais sama dom yi xamnañ ko parce que dañ ma don nan li baxul mais kuma ko waxon doto maka waxat parce que bobu gisuma suma xamone sa tour fo nek ba europe bu den nitu goudi heure yoyu loy def na xam sa tour rek mais na xam lew li ngay def
5: ah bon
6: way luy ñew dama kay xam dama don def lepp tout sa xamone na niñ koy outé garab bu ne xamone na niñ koy man ma narona tok dal dañ dama sama papa bala mu don dem man ma warona tok mais li yalla de def afa sama papa de dem ci la ñew fi
4: ba fi mbok yi war nga leerlu bu baax touti man nga leerlu ci limu wax manam bokon ci famille bi nga xamantene famille ciedo bo dege ñu ne ciedo bok na ci famille yi nga xamantene ay mbiru xërem ay mbiru tour ay mbiru façon mbir yoy dal ci lañ bok so nekkon na ki nga xamantene manam danaka mo naron yor tour yi waye comme ni mu ko waxe bala pap ji di gañu ci la xamé universal waye nekkon na nit ku doy war so bo déggé cédé bi ba mu jeex di nga né ah ki mom doyé na war dé ki ni muccuna ci liko don dal ni muccuna ci liko don sonal ni muccuna parce que yalla moko muccel waye ba mu délé matukayam tek tankam universal yalla suñu borom muccel ko ci li nga xamantene moko don sonal
6: doxna nak fu né mais fima mësa dem dañ may nan yow li nga mën man mënuma ko mané len bay len li ngeen di def man dam am soxla ma ñew mais téré wul won nak samay jafé jafé day gëna bëri mais man manon na def nit lu bon mais sama jafé jafé ñom dañu manam dañ ma doon am liñ ma laaj
5: rabbi
6: wa
5: parce que yow ya ngi liggé rabbi mais ci bir liggé bi ngay liggé rabbi ñu ngi la doon toroxal
6: wa ñu
5: so bañé dafa am fuñu jaar ak yow
6: wa parce que dawuma wona teud jaahan parce que say buma jaahané
7: paka bi day nek ci sama put
5: ah bon
7: sama dund combat la won bobu man xawma yalla dama don combat daw ma wona nelew guti nekon na ki nga xamne deure nak tewuma won ñongo sax ci la taxawon nekon na ki nga xamne tul sax amon na ko jigeel la me gor la lama setané defoon témoignage bi mënuma ko wax lepp mënuma ko wax mais bo déggé ñun ciéddo bo déggé setané ñun buñu judd wo nek lire bu ndaw jian bi ñangur lañ kay wax day joggé ci garab gi buy ñew mère yi dañ kay xéjal day ram day dox ba dugg ci neeg bi yegg ci kaw lal bi tanku lal bi ngay ñëkke ndax mère yi dañu amone lal weñ ci lay yegg day mar xalé bi man mar nama mais kumu marul do dundu mais kumu mar da ngay dundu ci famille bobu la jitu famille bu doy wa famille ci do
5: tu as hérité de tes ancêtres le fétiche xërem mais ci lolu nonu yeb amone jamm
7: non musuma am jamm franchement
5: tu n'avais pas la paix
7: non sama dundu xex la won parce que aussi amona rab bi nga xamne xam nga dañuy né andando andando bima amone ben at la ma magé seyul won daf ma né won yow wa rab man suma seyé am dom duma seyat moy rabbi wob lañuy wax ngousi ci serir
5: ok
7: mais amona faru jiné sadio la tuddu won parce que dama baña ba xamne li sama bakkan man na ci xej ñepp amone problème ndax seen jang demon na ba yaq setané demon na ba note ñu man na la wax sama dundu ak sama dundu njobot dama lay bëgg wax fofu setané mayul ken day nax dama doon dem geej tam aussi chaque jeudi damay jox geej dama yobu sow ma sango ñu nek nga paru nek fa mu japp sama liggéey ñetti place la amone keul touba bi de liggéey lolu ti boutique bi magasin bi atelier tailleur bi ñu dem ba liggéey bi yaqku man may jaay sama marchandise bu ñu démé ba marchandise bi jeex ba mu dess machine yi mu melni dañ ma né kittel demal mbour ma wax même xalé yi d'accord ñu won joy yu né mu nañu joggé fini ba paré ngay dem feulé biñu dekké fi ci mbalit lañu dekkon man seytane defo na ci man lo xamné mais dafa graw mais grâce à Dieu ñakna
5: manam tay yow sa njabot yang ci neegu yalla
7: ma ngi ci neegu yalla
5: yang ci jamm
7: ñu ngi ci jamm ñu ngi nelew xexat yalla lañuy liggé te mom lañuy fas yene liggéeyal ba kérok biñuy sango souf
4: exactly mbokk yi lolu mo nekkon cede soxna si ay rap ñoko don sonal bok ci fami bi nga xamantene ay tour ay xërem yaw mi nga xamantene bok nga ci yow yeneen say da ngay faré di dégg ñu na la non bo demul tour kon da ngay dé bo demul nga def li kon rabbi dalay ray bo demul mbokki yalla suñu borom mëna la ar tay ñu bari loolu lañu ragal yeneen say da ngay dégg non da nga wara dem fay da nga wara dem def li mané waxtu bi ngay denk sa dundu yalla amul non rabbi dalay loolu yëpp amul mbokki ndaxte yalla mom moy kilifay li yalla wax lol moy am du rap du dogal dara yalla mom moy dogal kon mbokki yalla suñu borom daf lay ar yalla nekul kuy daw responsabilité yalla bula nare ar dalay ar motax budé lonku nga ci yalla budé gem nga yalla kon na nga ngoy ci mom na nga dess ci mom ndaxte yalla moy ci lay muccel amul kenen mom motax programme bi fi lañ koy yamal waye ñu ngi joxante dig dajé aljuma rendez-vous World Mobile Westfield yow mi nga xamanteni yaangi yore sa kasu ndox danañ ko barkel legi et after lol dina la jox suñu number ñu diexal waxtu bi jotna ba pare yalla ma ngi ñaan nga barkel ndox bi sa askan teye metit bu muy yek jafé jafé muy jankontel yalla ñu ngi dekkmal ci tour borom bi yesu nga dal di koy genné ci dundam ba mu set wéccé yalla ñewal nga muccel nit kilé na nga rot ci lepp lu bon lu lakatu ci bir dundam yalla nang ko jox jamm ndokh bi bu ko jeufandiko lepp lu koy sonal dana genn ci mom ba set wetcha jare ko sa katan ak sa dole ci touru borom bi yesu mbokki na len yalla barkel bul fatte suñu number moy 232 9759 232 9759 lol moy number universal e mbokki ñu ngi nek World Mobile Westfield ci World Mobile Junction bo ñew ba fofu nga call ci 232 9759 aljuma ci watu 6 ci ngone na len yalla barkel na len yalla defal jam man ngeen wote buñu jexale jere ngeen jeuf.